0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Rubbers Limited.

0: Radio Sapiencia, 95.3 FM.
1: No, Munem, Omochoko, the Ajemon, the Ajibili. Hope young Elikajana Patagan, normally Chamman, Yipola, Conoche. Now, Belugin, another 5.3 FM, Radio Sapiencia, Ebonabo, half fan befan your aqua, Okabala Bancoco. Hey, I will is you, Biangoli, when Abatana, no line is your check. Who was your call Bona? Good Reverend Father Doctor Fidelis, who called with the four, who got who was able to one, I joke in a wemalo, who could madness your well, no, oh, no.
2: Anya kadele ma huge man uta kesi etu eya dalu nalu ni ne dalu na nabata di otu a ai nabata ka igbobigbo anabata ngoke na nwanyi umaka ndokenye na ndi jela olo ibana taanu imata abuka
1: yozi
2: aha ana taanu bi ana yala ndi beha kwa na se han no boko ko bo tata kai to ya dia uche ni ebo salo o me na ni ai
1: ma na ezi oku
2: def na hu bai ma na ye ai amalo go ye kita afuma na chipotazi ya na de na eku eku na mu ya mu we ka ke me la ino mu ne de me na ai no nwu na
1: cha na lorin na
2: aduma
1: okenye ka bido ni inu tata
2: o inu ka ye bido
1: eh
2: eh inu no
1: makan do ji te golu gi ye
2: tuwa akwa ana ana eri ko akwa na piwoju oku inu no ma ye bido ke bobo di chiche
1: na ganiru
2: o ha mo nwe mmadu
1: eziokwu
2: eh ka ike na mba di chiche ka ibido nisi maka no pubu isi opi
1: eh
2: obura ye mecha tata ndo ofodolu ogozo ayapokwa ha akpo ndabacha dalunu abagana abatete aba achala obura nda na nambra ba
1: eziokwu
2: eh achina adaziani adazienu na dazi nnukwu aideke n'unu ndị agbodo ndị agụkundri agụleri ndị agụlụ ndị agụlụ ezechukwu agụlụ ozi igbo ndị ajari ndị akata akịlị ogidi na ndị akịlị ọzụzọ anekerekwa ndị akpụ na ndị akpụ ehe ndị akụ eze daalụnụ ndị amaọka aideke n'unu akụ ihe dị ndị akwa ukwu ndị ndị alọ na ndị ala ọfịa ndị ama etiti na ndị ama nsi ndị ama nuke na ndị ama ọkpala adekere ndị ama ọbịa na ndị ama esi ndị ama ichi ndị ama iyi ndị anakụ ndị atanindalụnụ ndị awa adekerekwa ndị ọbọfe mmiri ndị ọgbụ ndị ọka etiti ndị ọka na onwe ha ndị ọkụzụ ndị azịa anyị na-ekenezi ndị azị igbo ndị ebe na-atọ na ndị ebe n'ebe ndị ekwulu obe na ndị ekwulu mmiri anyị na-ekenekwa ndị enugwu otu agụleri kene ndị enugwu agụleri ndị enugwu agide ndị enugwu ukwu ndị enugwu mọnyịa ndị ezi agụ ndị ezi na-atọ ndị ezi na ifite na ndị ezinifite nnewi na ezinifite agụata na ndị ezi owele anyị na-ekere ezi ndị ezira ka kwụsị ya ebe a oge ọzọ ya kpụtụkwa ndị ọzọ onye efe na m ụgwọ na ụfọdụ na-asị aya nụkwa obodo anyị anụhụ obodo anyị anyị bidoro ya n'isi anyị afụ na ndị gị ntị ọma ga-afụ na ndị si eji ahụe
1: bido
2: mgbe sọzọ anyị bịa anyị akpọ anyị ebidokwa ebe ndị kwụsị mgbe sọ anyị ebidozie na ndị i ọkwa anyị nnukwu anyị kwuru na anyị nwere tata
1: mana eziokwu
2: anyị ka anyị nene inu ndị mmadụ zite gasị ịmara anyị ogo m ndị mmadụ si fana ezite inu fana ede afa ha onye ede ha pịa nke na-efu nke na-efu ọdị anyị dafa gị n'obodo gị echi nụka ndị na ndị mmadụ na-asị he na anyị nụ afa gị nya na redio mana ide gị anyị ewere inu afa gị efu onye akpọ ha pịa si na ọ bụ na dinta si na ọ bụ na enwudeghị nnukwu anụ na agaghị ana nnukwu anụ enwere dinta
1: oh
2: eh dinta si na ebe nwere nnukwu anụ tatara
1: ya na
2: mama nna
1: nnukwu anụ wee nwudezie
2: nnukwu anụ agaghị enwere dinta afọ
1: alo eme
2: okwu a dị inu amikwere emi o
1: emi
2: nwere onwe mgbe dinta chioma dị efe oge niile
1: chacha
2: onwere nta na-esi n'ụtụtụ adị mma o nwere mbọsị ya ejebe nta ịpụta n'ụzọ ịga na-ejego na-eje igbowuo mgbada igbodekwuo ife atụ tupu elekere itoolu nke ụtụtụ ịgbọtago anụ ịtọ ma anụ ịnọ buru ibu mgbọsa mgbọsị ọma mana ongbọsị ga-agbagide gbagide n'ọfịa chie na-eji elekere ịnọ elekere ise gbọpụta na nwa nchi ebibe mana ebe ha na-agba nta oge gboo na ọ na-ete ezigbo aka chine jizọs na ya ọfụ na ọnwere ọgbọtọ si na ha agbagwute nnukwu anụ magaha ana inu a wesịa isi gịnị ọsị na m agbagwuteghị nnukwu anụ magaha ana nsogbu adịrị ya ebe ihe anụ ebe ị na-agbagwute nnukwu anụ enwude gịnwa
1: maka
2: na ọ na onye ya chijie ji n'ahịa n'ọkọ ọfịa ebe ahụ ọya na-anwụzi ọya na-anwụzi ọya nọzi ebe ọ nọ eke ọgba agafeta n'abalị oke ọgba mgbe oke ọgba ejiwe na-aga ichachi ihe oyeri ọfụ onye n'ọnụ kwuo isi ọbịa ama dinta na onwe ya amaghị anị n'ime ọfịa ọya ama na eke ọgba na-abịaba ebe a ma ọ bụ nnukwute agụ apụta akpapụta ma anụ ọfịa ndị a na-eri mmadụ kpapụta n'abalị ihe onwe anụ ndị na-apụta n'ifie n'abalị ha ji apụta ha ji lụgha ọfọ mana otu
1: ibu maka ikwesị ọzọ
2: ịnọ ebe afọ ọ na-apụta ka o rie nchi ma ọ rie ụmụ anụ efe mmadụ ka ọ nọ ebe ahụ ọwụla eke ọgba otigburu onye debe nnuo ya ifụkọ na nnukwu anụ enwedego dinta ọbịa na agụ na-eje ka ya maa mgbada ọya enwude talie fụ mmadụ ka ọ nọ n'ime ọfịa n'abalị onye eche na mgbada onye ekwe na ndị mmadụ na ya nọnwụ n'ime ọfịa n'ime abalị dị otu a ogbuo dinta ahụ rie ya ya bụ na ọ dụzi otu a ịma na dinta ọ bụrụ agụ ka aya atọ ụta ọ bụghị eke ọgba ka aya atọ ụta fụrụ anụ ọ na-eriwe riwe onye ụta dịrị ụdị nta na ọnwụ ya
1: jụọ
2: na ịma nna wee rahụ n'ọfịa
1: ọrọ gị si na mmọnwụ nọta aka na ọgbọ
2: ụmụnwaanyị eke ihe ụtọ ibugo ya bụ na o nwere ebe a mmadụ mee ife na mmadụ adị emegide ọnwụ ya
1: taa
2: mmadụ adị eme ife ụta ebe anyị wee na-asị ọzụkwa gị na ịdazikwa nke a nna aka m ada ọkwụ ya ụkwa gị mazi ọ nweghị onye ọbụla lu n'ogo wee ka na-eme otu a ịmụ na onye ahụ ayasị ya ma ọ nọzikwa ya ịlụ alụ alụ ịna chijiwe ịna ndị igbo si na chi mgbede na-ejili ike ọgwụgwụ iwe si ọnwụ na n'ihi egwudeli nnukwu anụ ife o kwuru ekwuo kwuo egwudew nnukwu anụ ogwe ọwụna ogwude obere anụ oge ọwụna ogwude nchi
1: na-achọ
2: nnukwu anụ
1: nke ka nkụ
2: nnukwu anụ ewuwe nwudie ya bụ na anya dị onwe onye ga-afụsị ya ebe ya etinye isi wee were ọkọ ọchịchọ maka onwe ihe achọgide chọta ihe na-achọ mana ihe akwụsị ọnụ iji wee rie ya dịzi ndụ wee rie ya ya bụ anya ukwu na ọkọ ọchịchọ ya mee dinta ji wesị na ya agaghị ana mgbe ibie na ana ọnwụ ka ọ bụrụ na ha dị ịtọ wee jee nta ahụ ịbụ ndị ọzọ nama si na onye
1: na-osi
2: na ya agbawụtala wee chi wee jibidie ike nri ebidokwa izo n'ime ọfịa ebe ahụ ide abịakwuo oli na-achụgharị ede ebe ọ nọ ọ bụ ọ na-agazi agwọ atakwuo ya tupu chi efuo onye nweta enyemaka ọ bụla agwọ ihe agwọ ji egbu mmadụ adọgbuo ya ọnwụ ya bụ na ọgụbodo ka dadị na-eme ka nka ndị nduche hapụrụ apụ ọnwụ ka anyị wee sie n'ihe ụta wee pụọ ọnwụ ka ike chi foli obidokwa ịchụ nta sikwa na ọ rahụla abalị o a m egwudeli nnukwu anụ ọnya mee n'ụfọdụ ụmụ anyị ga-elu obodo ibo tọọ ebe ahụ afọ iri na asatọ olubedo ụnọ a m egwude nnukwu anụ achọbụ ịlụ ụnọ na achọbụ ibu nnukwu ụgbọ adị nata onwere ka ọ dị na nnata ntata alụghị ụdị elu na onwere ka ọ dị na nnata meke ndị mmadụ ego onwere ka ọ dị na nnata mebigo
1: ibute ike
2: nkọ ife ha na-akpụ ya
1: maka ọgwụgwọ mgbe njụ gị si gị ni bute ego mbute o de bubu na bro mama de gadi bodeli mana ifedika tupo anu aya na mba anu seifu aya mko mwa ka kita ne ne bute je ge bute
2: ndibo na ade ego apa
1: onya ngwa
2: oge oge oyibo bata se ofo ego adamago ndibo na ade ego apa
1: eh
2: opata oguta ndibo je kachacha di chera ndu agbofu na ndibo na enwa afo ojujuri nne
1: eh
2: oruta oruta nwa nwa uno kirikiri
1: eh
2: ozugori e o
1: ozuga na ndibie
2: ofu onu uno olalu munyi ofu ebe ni olalu munyi nko nebe loto ofu maka ki
1: eh
2: nka ina alu ofu uno onwe onwe onu uno ito ni no ndibo wo ofu onu uno ko na ego do kirikiri
1: eziogu
2: nya ka akwa ya ade nya ko chie ya ade nya nya ka ute ojara hola ya ade nya ka kagbon kwo je joro ya de da ka ni mo fo no na ahe ndibo de mafo juri ni o se heme ha jana ta aka o se heme na roda nwo ndibo de nkwani bp ya unda ya sekita ndibo de nwo bp o na la na roda hola o ri ade ezu no gbo ha na o ya ha na alu sibire ni mi ya o nu za da de kwa o nu je na ego ge ge ni ko ye o opwa o je wa lo wu ya lo ugbo je bo bodo ozo ya na abani to na lo ugbo
1: Oh,
2: kene boya no we punya bo
1: ebeke
2: oku eze onyo na maro to oku eze ayede iye je zuli oku bi abinisi ko na ade na de ezu ezu na bu no onya nkwa nu mudezi onya mele ayi de koko omo ayi to no bodo ibo ya no ze ni anje benga ebo na acho ke anwata lega nuzo obana obanye nga for the ga no ze ni ti anwuri ke ni isi isi agbaka aya otokire ba
1: otokire je na
2: we fodi ka do ko ni ozu ye ayantakuzo no
1: hey
2: na abe za to ali ayo na onya anu te kasu ka obodo obodo bo nki odi ni che o duku ka afu ile sato ile ni sato oju webo cha e ma na dinta se na na dinta se ni aye bo ni o da gbata nuku ta anu ni aya na na o ha fi aru nuku anu enwe ta dinta o na o ba na anu ato odi nu a o wi no zo se na no onye ihe eme ha na akpiri na oda ama ni na so mili bo olu
1: oku ya
2: ihe eme gi na akpiri je ki na so mili mo na rude ma oda ama ihe oda ama uri ho na eli no zi abia na ru onwu efu na efu anu na atoguto e ya tanguzie iku na iku ibe gi na se ni iku atoka isa na atogoyi ewo tazu isa na ni hecho ita eta ba akwa eta akwa se mba ma cho ha ze ta akwa na ana se na ro adu ko no nya ya bu na ni ya ne kwekwe bu na ni ihe I de eri ma bi ni eje ga si mba ho de ge ya bi ni eje oku eje ogo fodo no na ezi chefoli na nari ikuku e fu na no aru nwo ki abia ma he na aru ike mba ka nya ho na nwo yesu e fu ya abade bo libe ni bo nya ni eri chalu ni eji ni we malu jila no malia abade to libe din ni chacha abaze sen na ibe honni ai ko ngwa na emo no nya nya o ni he me ho na abira ada ma ni no ina so mi bolu
1: bolu
2: adu ma ka ni ne inu onyo ozo
1: ehe
2: onye kachi bo onye agulu ozu igbo o se na de egbucha ndi ni ne jewela aga ona bro hancha na natacha ade egbucha
1: ndi hancha
2: ndi nejela aga
1: eh
2: ade egbucha ha
1: eh
2: mana ha ya natakpo
1: oh no
2: nko waya
1: na ko wi
2: ozugbo e mana ejela aga anwe ka ade madi ilise
1: eh
2: jela aga na oge gbu ahe rumba aga be asi na egbu mwado ili ebwa na ndị gara ta nna na-atụ anya ha ga-adị ili ịtọ ili ịtọ na-atụ anya ha natasịkwa abịa si na ndị jere ya ndị kwesịrị ntakpọrọ mananda to anyi ga ntano wilieto ilito renata aba se ko na nanda nata aga ezu kwa ezu ife ndugbo na eku ihe abuna ni he na eso aga ehika
1: ohika
2: mari ilito a onwe nde ndanya po fasu nanda nata an five man hada fuzuzo
1: tana
2: ifu nwe nde egbubiro ofu okwu
1: tana
2: onwezi ofu okwu oye tenguzi nkwo na etebu mbo aya gunye nanda nata aga when the indigenous state ni hofu na modo na egbo na aga onwe isi mgbaka aya gunye nanda nata aga ndi bo na ekwu okwu ndi nata aga bana hezu ozi oke
1: ona
2: hezu ozi oke we nata on tazia ode tenguzi nkwo ona ayozi ayiyo onye nke ozo nata ala nwoko enta kwa aga na ebepu ya aka na abo onye okonkwo nata kwa no okpuzi isi n'ime mmadụ ile ịtọ atụ anya nataanụ ndị ahụ dị eluhi ịsa ọha ka atụlụ ino nna otu aka nkwonkwo ya edizi ọ dị akazi gwa okwu ofu okwu kwenkwo etezi kwonkwo na etebe mbụ
1: ọ na-ata ama n'isi apụtara
2: ọ kafụ okpukwuru isi ọ dị ha anyị na-ekwu ịma na ndị jere aga adantakpọ m na ada nwụcha ma na ha acha na-anatakpọ ndị anata anụ kpuru isi ma ndị onwe ofu okwu akụnye ha nanatara agha maka na ndị gbuo ahụ na-arụ ọrụ ike ri nne ọ na-oge nke gị afọ onye nwe ha onye nwe ha ụkwụ na abọcha acha mana ọma akwụkwọ na-egwute ego
1: na-enye
2: nsọpụrụ
1: ọgwali ndị na-alụlụ ya ọlụ
2: ife onye kpuru isi ọgụgharị akwụkwọ gụrụ akwụkwọ ebe ibie na-agụrụ ụdị ife adị n'oge gboo n'oge gboo bụ na ihe mee ha anaghị n'ofu ụkwụ
1: ofiazi
2: agha arụ ibi ọfụma dịka nwa afọ nọ n'obodo onye ofu kwa ya ejinwu n'ọrụ ugbo onye ofu kwa ya etenwu nkwụ onye ofu kwa ya akụta nwa azụ onye ofu kwa ya gbanwu nta ọdịzị aka onye ahụ onye mere na nana enwe oke ịkwụ ụdọ n'oge gboo afọ
1: onyekọta
2: onwe ya anya lụtasị anya na ndụ ya na otu ozi akpaba ike mbụ ọgụbodo ji tais na oisi nwụọ ma ọnwụ ya ụdọ mana n'oge nke anyị yafe onye arụ adọrọ mana ụmụ ya na-eneta ya anya alụọla ezigbote ụlọ dozie rie ya na-ewerịtara ya nyo na-eri onye mere na oke ịkwụ ụdọ adọrọzi kịta ya bụ na ndị nne jere aga ada ntacha mana ha na-egbucha ha ncha mana ọnwụ ha ncha na ntacha a na-enwe ha na-akpọ ọdịndụ ọnwụ ka mma ị gara n'okwu anyị ọdịndụ
1: ọnwụ
2: onwe ihe ọ na-adapụtazi ọkụkọ akwụ ya bụ mana ndị gbo sikwa kweta na mbembe ndụ ka mbembe ọnwụ mma ịjụ ọnwụ nye onye akpụrụ isi ọsị nna ọka mma na ọ nata nwe akpụo nna oisi maka nna afụ ya anya onye nke nwe si ofu ụkwụ na-achọ igbu onwe nwunye ya sị ụmụ ya sị chineke daalụ na ọka nile ndụ anya na-afụ ya anya na n'ofukwu ọnwụ ezugola mana onye nwere ofukwu ahụ enwe ya afọ ọnwụ ya n'anya ọdịakọ ka ụwụ ya
1: mebigo
2: ha bụ na eziokwu na ihe ama nkachazi onye ahụ mana ndụ bụ naahụ ndụ mbembe ndụ ka mbembe ọnwụ mma nneka eze ebue onye na-ewukwa nneka tụrụ inu si na zitere inu esi na ndị ụzụ tụcha naba ogoli nwanyị akwaba ozu die onye tụtazitere inu ọ bụ nwanyị ifu na inu
1: ọgakwa n'ụzọ akụkụ nwanyị
2: ndị ụzụ tụcha naba ogoli nwanyị akwaba ozu die ọ bụ na mmadụ anwụọ ndị ụzụ na-eju ebe niile na ndị na-ebe akwa ndị ọgọ n'ịgbadi ana ụmụ ya ụmụnne ya nnabata obi ndị enyi ya eju akwa na-afịọ ọgọ kịta nke adịla afrika ezi ndị na-ebe akwa ilu ebe mmadụ nwa onye ọna na-aṅụ nkwụ na-akpa nkata ozu adọlụlị ụfọdụ si ije na anyị nkwụ ka anyị na-aṅụ anyịso wee nwụ senye anyị nkwa anyị na-aṅụ onye ahụ onye izinwu go onu mana n'oge gboo aha a na-atụ ụzụ ri nne ọ bụ na ndị ụzụ atụgide olumba ya enyi ozu eburu ozu kechie jee ebe ya enyi ndị ụzụ ahụ emechie ọnụ rie ife enye ha nwa mmanya ma ọ rie nri ogodo ụmụ ọkpụ ahụ na-atụ ụzụ ha nọ ka ha nọkwuo abalị ịtọ n'iru ma ọ bụ oge gboo ahụ ha nọ izu na-atọ bụ abalị iri na ịbụọ eme nzukọ akpọkọ enu akwa ha nasaa ndị na-anaghị nwaanyị ebezi n'akwa ni na na no yele na no che
1: hali ana
2: han chojo na na po o mu anatala anata so ekwozu anachi ebe di ha nda buto bi anachi anu gbo ha na lu olu nwa nya di amu ba kwa ya mana di ankwa ankwa na ezioku wa ndi mba sa ndu madu zu na ba kwa na enye ni na goji ya ka na ji eji na na efiche anya mili na so li akwa nda anasigo ba kwa ya fu ihe na eso onwu di na ezioku of mgbaachi ọtụtụ ọnọdụ sọ ya ime ndeli ọnọdụ sọ ya onwe ike ndị die ọwụsọ onye na-abi n'ụlọ ahịrị na ụmụ ya ndị to ntị na ntọgodi abalị ọ na-adị akọ na-afụ die ọ na-adị akọ na-anụ nzọ ụkwụ ọ dị akọ na-anụ mkpọtụ n'ezi mgbe akwa ya mana di ya ngwa ọbụrụ oge die nọ ọ nọkọta ọpụta n'ezi ịfụ die ka ọ gafe kịta ọfụzi die ọsị ya afọ ndede mmụọ ya bụ na na ihe a na-adịcha mmadụ otu ọ dị ya mgbe ndị mmadụ gbaya okirikiri ọ bụ na mmadụ anaghị ahụ ụmụnne ya abịasị ebe na-enete ya ndị ọgụ abịasị ndị enyi abịasị ya onye adịbe ntị a na-abịa nịta nya ụja binikwa ọsịsọ ka ọ dị mma ka okunye maka na ntaghị ọnwa na-abụ ikunigo onye ọna na nwezi onye afọ ifu mmadụ ka ọ na ọnwa isiọ onye bịa nete ya mana mgbe arụ a bido n'ihu ọfụ ọfụ onye abịa onye abịa onye abịa onye abịa onye anana onye nke ọzọ abata o wee gaa izu gana aba gaa ofu ọnwa ịfụ na mmadụ iri na ịsatọ ha bịa mbụ n'ọzọ isii na-abịazi ọkara na ọnwa ịtọ bụ ọnwa ịnọ ọbụ mmadụ ịbụ abịazi ruo ọnwa isii onwezi onye na-abịanị ọnwa ịtọ ọnwa ịtọ onye bịanị onye ọbụla asị ihe ya na ndụzi ofu ya sị ọdịlị bụ ndụ echekwara m na echekwa na ọnwụgo ka ezi amakọ na ọkadị ịfụ na ndị na-ahụ arụ ọnwụ ahụ wute mgbe anụ na arụ adịrị mgbe anụ n'ọdala enu nkwụ wee tijie ukwu ụmụnne na-abịa na ọ na-abịasị onwee na ọgba arụ okuni ha na ọ ahụ na-abụ ọ dịrọ mma ọ nwezikwa onye na afụ abịazi ndị niile atụzianyị na sị nna onwezikwa onye na-abịa nta papa anyị ịmaha bụ na ọ na-awụ ndị ụzọ tụcha naba ogoli nwanyị akwụ na ọkwa nwunye na enefezie kịta ọ ga mbụ ụmụnne ebe ha na onye anọ abalị isii neta ya onye abịa anụkwa abalị ịnọ nke kịta onwezi nke na-abịa ọzọ nwunye ị na-ebugharị ya ndị ụzọ atụchago naba ya bụ na ndị mmadụ onweghị onye ya so wee bụ ibu alụghị otu isi wee bue onwe nwe otu ihe adịla ya ma na ndị ọzọ niile bịa nwee enyemaka ka ha bịa mgbe ihe a mere a na-achọgharị ego onye etinye obele ego ji naba onye etikwa obele ego onye etikwa nke ihe etiti ego ya chọrọ ezuo mosi ahụ maka na ndị mmadụ ya izu ụka ọzọ achọghị ụdị ego onye ya afụzi ana anasịgo ya bụ na ihe na-adị mma maka ome n'oke nke omedebe n'oke nke ọda emel na gaba ogodi nwaanyị ahụ mgbe ọ bụ na mmadụ afụcha ihe ọzọ ọzọ ọfụ onye di ya nwụ ọma na ọma na di mmadụ ịnwụ na-abara obere ihe mana ọ ga afụ nwaanyị na-akpụ di ya isi ya nwụ nwụ ihe enwe ụlọ ịbalụ m mgbe ọ ya anọsọ ya na deri mgbe ọ ya anọsọ ya na mgbaghachi mgbe ndị mmadụ ga-abịa ịzọsụ ya anyị ọma na nwoke ịdị ndụ ka mma karịa ịnwụ anwụ ogori nwaanyị na-akwụ ozu di ya ma ndị ụzọ tụcha naba ka anyị nene inu a si n'aka Martins onye nnọkwa ka ọ bụ inu esi na kpalụta ịma na onye na-akpala ata ihe a na ọkwụrụkwụ aṅara na mụsọ ya akwụ n'ukwu onugbu ọ bụcha ndị ọta mbụ kpalụta ọnụ aṅara ka ọkwụ ọ kpalụ ọ gị n'ọnụ nta ọtasịkwa ọ kpalụkwa ọzọ ọkwụrụ ebe a na-akpalụ na-agị n'ọnụ ịga otu isi na onye na-ata aṅara ịgafekwa ọ na-akpalụkwa ebe a na-akpalụ na-ata onye ma na-akpalụ ata chee n'otu a ka oisi abụbụ isi niile na-adị ọmụ na-aṅara ka a na-akpalụ ata o olu echi ọmalụgoni arị kpalịta ofu ahịa ọzọ yitere aṅara
1: ọmụrụ n'onugbu
2: wee kpalịkwa ya fịkọ wee gị n'ọnụ onu wee nue ihe onu ya n'inu o wee bụsịa ọ na-agbụzili agbụọ wee gbọpụta nke ọta anya aṅara nwa ọta anya kpalụta kwụ n'ukwu aṅara mụsọ ya akwụ n'ukwu onugbu butcher and daughter and Uncle Yabo, he may make it enough fellow. Only catch a hunsub. Only a car died at the coconut.
3: Mona mpempe ha ode
4: ye njamula mu bu na omegwum
3: omegwum
4: mbe no na secondary wanta kele mbukale tokalia
3: ki agba
4: polia bona ma fa kugbu owe ejide mtikopu ma anyo bosi afu
3: ndo mada ne ne unu
4: ojo buna na ekili
3: ndo ngai ya biko
4: wanta ndi bia ekili maka na afu na akalemi amu yoba afa
3: abi agwa agwa
4: abi no amu bia afa bia ekili ka nmeti eyi alu we mezi amu afa wanyele mezi maka
3: na ndo putaza na kia ifuke na kia izwa no mwanzi ya udogwa emo na balta balta Ebe because you know, for none of the mother went down at Kaliagu. Nonya and Jabedia. Or they hear you for this. Also, Aqua Conezi, now no. Aqua Oye Conezi, Izuka, oh, and oh, now quite Oche food, not Caracolamp, the one in Yamatoyaka. A great up on Eruzi, a Gagatonia, oh, and Taman Nishi. Madame and Onya and Jebedi Bassin on the Jebedi Bana to Egu. I see no none, a boom mud, and no yard there quake, no nano dog. No, I won't say. Oh, no, and is here. Oh, never when you sit down 1 year, Quay Jamatiaka. Monobrota called the Onya Manon at Wood. On your natural home, so
2: onye na o iweli ihe o se ojide nwuye sena
4: n'udodi
2: onye ihe ndị mmadụ ya ewe nke ọ debe n'ezi jekwu jekwu ka ụmụ ya akụka je weli ya nke ọ debe n'ime ụlọ oge nọ na-achọ ihe oge nọ na-achọ ihe oge nọ na-achọ nke afulefu nke fulefu ọfụbe ya ọzọ efukwa ọ maka na ndị mmadụ mana nwere ihe ọ ga-eme ọ bụrụ na nke nwaanyị amụ na di ya bụ dibia nwaanyị emetụ ihe aka o
4: chaa
2: ọ bụrụ na amụ na nna ya na-eso atịkpa ọ bụrụ onye emetụ ihe aka o
4: chaa
2: ọ bụrụ na nna ya nwere arụsị ọ na-efe ọ bụrụ onye emetụ ihe aka mana onye nke niile na-ekpe ụdị oge niile onye mere ndị igbo ji wee sị na n'onye na-ekpe udo ka a na-egbu mma n'obe aka onye na-ekpe udo ebe ọ na-asa aka asị unu afụkwana biko ukwuna afụkwa onye akịta okwuna egbuo ya mma n'obe aka ọ bụla agbawa mana ọ na onye na-apịa ọkpọ achọ ọgụ oge niile ka ebi afụkwa n'obe aka ya ọ na-apịa n'ọkpọ oge ncha ya egbute nwe mma n'ime obe aka ọbụna mana oge ụfọdụkwa oge gboo ahụ o nwere ụdị iyi a na-akpọ egwutuwa ekpelima ihe a bụ iyi ya na-edo n'ubi ka ọ bụ ubeghị jie n'ọkwa na-akpa n'akpa ubeghị na-atọkwa n'ụtọ onye ka ị na-ele wee na-egote ihe ụmụaka mana ndị mmadụ adịghị ekwe ka ube ahụ ji ọfụma ụmụaka ị na-amachi ya onye pụta ọligolu onye ahịa fụna ịpụrapụ aligo ya ghọọ ndị jupụtago onu ị na-echezi kube ga ji ehihe nne ka ịkpụkọ ya ọnụ wee jele onwe onye ndị na-agafe agafe ahịa ekwe ka ube ahụ jie ka ị nweta nwuo nke gị ndị gboo na-emezi ohe ji jedo oyiyi na ube ahụ olụowota dịka okoriko mbe ma okoriko mbe na ọnwụ ya tinye ya akwa mmemme tinye ya akwa ọcha kedu eriri tee ya nzu tee ya ihe mmemme tinye uyeme ọkụ ire ha anya ọtụ egwu o buru ya je konye nnukwu ube ahụ ihe ahụkwa ihe o ji aka enwekwa ihe na iyi ya na onye ji aka ya wee tụtasị ihe ndị n'ụzọ jije bute okoriko mbe ọ bụrụ nke mana ife ka o konye ya iri ya ka a na-akpọ egwute ekpere ma nya hapụ ori o nwere ihe n'ime ode egbu egbu onye nọọkụ unu wee sepụ ube m aka na arụ ka o ruo m aka mana ọ bụrụ na onye amalụ ifugodo onye ahụ ka o tinye ụdị iyi ya sị onya iyi ahịa bụ ezigbo iyi ka anyị jegoro ube nacha iyi a onye anyị ma anyị mụrụ enweghị ụdị obi ido ajụ iyi jegoro ube mana onye ahụ ọbịa ndị ajọ mmadụ anụwa ya owere nwa obere ntu tinye ọgwụ n'ime ya dekudie na-arụ ube a mee ike hapụ ịfụ ya nyarị ya hapụ ịfụ ya ube iyi anya anya o nwere iyi a na-akpọ mkpaji aka
4: mgbajiaka
2: ma ọ mkpajiaka fada agwọta ya agwọta o were ya jee ebuko kichin ya dobele o were obele li konye n'elu ube ahụ nke ebe ịghọrọ ube ịma mfụrụ ya bụ ihe anya iche na ifugodo iche ya nweghị ịkpọ ya ya mara ihe a wee gbota mgbajiaka mgbajiaka bụ na irigoro ube ahụ ghọrọ ya tupu ịnara ụlọ onye ha ada aka ejie
4: a na-agwọ ya agwọ ọ na-ele
2: ma ọ bụ osi n'elu akwa daa ukwu ya gbajie ọlụgharịa onu ya na-akụ nke ya
4: onu ya gbajie
2: onu ya nyakwopụ ọ yabazie ya ịkpọta onye na-agba ọkpụkpụ ka ọ bịaba gbaa ọkpụkpụ a ọ gbara agba ya
4: agbata nwunye
2: afọ ise ọ dịbe ha mma dabekwana owere aka ya jekwa onye nwe ube asịa biko na ọmụghọrọ ube mebele biko ka ịsọpụta ya ọnwụ nke kpọrọ ya jee n'ebe onye gwọrọ ya ọgwụ ahụ olu na abịa ọsịa na onye gị ọlụ onye chọrọ ka atọpịa ọsịa ngwa ụta ma ọkụ ọcha jisa ọwụtarị ya oyite ya aka na asịa ngwa ka ịnamazịa onye arụ abalị tọ ọkpụ aha dị mma mana ndị a na-agwụta ajọ ọgwụ a jee tinye n'elu ube ahụ ma n'elu oisi ya ma ọrụ ubi aṅarị ya ozi onye ezi oke ya pụ ịfụ ya ọ ma na-efu ya gbazi nọka ịghọrọ ya ka ihe a mee gị
4: ka ọ wee mee gị
2: ọkọ ọkwe mmadụ n'aka ịkwụsị ya akike ike
4: akpapị m
2: ọ yabazie ya afọ iri na ebu ọ ka na ahịa ya ife ndị na-agwụ dị ọnwa a na-eze ha eze but under that, I'm an old hoya, okay, okay, Emeranya, Koyata Musu, Omaka, Anadia, Anadia, Anadia, okay, Nakike. When I'm fucking, yeah, I need a double. Where's Emquena? I need to tell the daddies. I said, I'm going to hear about it here, Kachacha. Aduma, Ogochuku, on your break. Mbala isuochi kwa si wezi tenu asina ofike ade bebu dibia ni inu eji ni beji inu

0: n'ezie na onye nwe anya mana ọ bụrụ na ọfịgị na dibịa ndị dibịa nwoke tụa inu ịsa ọfịgị aghọtabeghị dị inu a tụrụ ọfọsụkwa ihe dịtụ nke
1: ọ
0: nwe ike atụa inu ya megide ọsị na ọkọ ome na ọkọ ome onye ama na iru a na-emegide ịgwa ọsị na ọkọ ome mgbe a atụkwa inu ọzọ onye ama na inu a na-ekwu na anya ahụ nke nwa dibịa ọfịgị asị na ọkọ ome na ihe ọtụ bụ eziokwu ebesasị ya ngwa otu isi na-eziokwu na anị nke na anyị ekpebikwa na anyị abụrụlu nke ọfịka na-ekpegbu dibịa n'ikpe ji inu wee mee o nwere ihe mmadụ ji aka ibi nwee ife ewu ji dị iche na atụrụ nwee ife efi ji dị iche na enyi ifeodi efi ka oyitechala ewu maka ife n'ọnwụ efi ka ọ bụ ọka ịlụọ ya si ga-ama na n'ọnwa efe dị iche na anụ ewu na anụ efi ihe na ngwede ike ifo ọkụkọ emechasị ọkụkọ wepụta anụ ya wepụta anụ ọgazi ha eyite onwe ha ma ịtazia ya ị ga-afụ n'ọnwa ihe dị iche na anụ na-aba otu a ka ọ dịkwa na ihe dị iche na ofeke na dibịa ọ bụrụ site n'iye ka ọ bụrụ nke ofeke jee ite efe dibịa yiri ụdị akpụkwu oyi te nzu n'anya mana ihe nọ n'ime ibe dibịa adịghọ n'ime ofeke erika otu esi aghọta ihe otu esi akpa ihe ọgwụ na otu esi agwọkọ ife ọgwụ o wee nye ha chọ ya bụ na mmadụ kwesịrị ịma onye karị ya mgbe a na-ekpe ikpe a ndị ya ekpe ikpe si n'ọkụ inu ka ejiwe ekpe ikpe a ofeke onye kwesịrị iwere aka elu si mba o ama akwa inu
1: nwakwọ nke mma
0: amakwa m inu
1: sibelu
0: m ikpe a n'onu nkịtị mụna ya emelụ na ya ya si obiri ọdụ nwoke ibe m atọghọ m ya atọ ọmụka na ọbụ dibịa ọmụka na-abụ dibịa sikpee n'inu na esomụrụ nwoke ọbụ nwoke abụ nwaanyị ọ nagalụ mgbe anyị abazi n'ihe eji wee bido okwu ọchọ onwe ya ọka ha afọ ya bụ na ọ na-arụkwa mmadụ ikwe ka ọha ịmalụ ife ifo ndị igbo si nọọ iyeme gịnị ka dike ji egbu ọchụ iyeme gịnị ịma ihe m ime onye ifo nọ dike ka ọ nọ na-eji ọnwụ ya eji oge ị nọ na-ezere ka hapụ isi na-anụ ọgụ ngụ abịa na nkwụ onye na-asị iyeme gịnị ịma ihe mmeme ndị igbo si nọọ iyeme gịnị ka dike ji egbu ọchụ
1: eziokwu
0: oge ojidezi onye ado tụnye ya onye ha daasụ isi na anị nwụọ si n'ogbu ọchụ mana ọ nọrọ onwe ibe na-arụ ya aka n'anya asị oyeme gịnị ọkpara onye ka emmanuel na-enue onye ka bụ onye ekwuru mmiri inue si na onye tụtarụ mkpọ ọgwụ onye tụtarụ mkpọ ụtaba onye nwụrụ anwụ wee na-aṅụrị ọma na ọ bụ ụtaba akọ kpọsị wee nwụọ onye tụtarụ mkpọ ụtaba onye nwụrụ anwụ
1: wee na-aṅụrị
0: ọma na

0: onye nwụrụ anwụ wee na-aṅụrị ọma na ọ bụ ụtaba akọkpọsị wee nwụọ onye tụtalụ mkpụ ụtaba onye nwụrụ anwụ
1: wee
0: na-aṅụrị ọma na ọgwụ echa ọjị ịbịa bịa ọnwụ na onwe ọjị oisi ọsịrị na nkwa ụtaba makọma niile akpọkwa mana onye a na-akpọ na ha dị ịnọ wee nọkọọ ọnụ ma oise onye amelụ onye onye nke ọzọ melụkwa onye onye nke ọzọ melụkwa ha melụcha onye ọfọlụ gị tikwa n'akpa wee sị na ọ bụrụ na mmadụ atọ ụta mkpụ ụtaba onye nwụrụ anwụ wee na-aṅụrị ịkwesịrị ịta ụta mkpụ ụtaba ya wenagalị onye nwe ya si ụmụ ya nekwa nụ mkpụ ụtaba nna unu mmụna ochefu ya na be gị iwe nụ n'ọnwụ idebezie ya ma ị na-aga n'ụzọ fu mkpụ ụtaba ya fu n'ọtụ ka mkpụ ụtaba ya n'ịmụkwa n'ọnya onye a na ọ dafu ya mmụọ na-eje ọrụ ugbo ruzie n'ọrụ ugbo wee nwụọ n'ọrụ ugbo iwere mkpụ ụtaba ahụ a na-ekwu ị na-aṅụrị ị na-akpụ ya ị na-akpụ ụtaba ahụ ndị gbo tọrọ dị nụ asị na ọ nwekwa ike ọ bụrụ ụtaba ahụ ihe ọ kpọchara uzele wee gbuo ya oke ụlọ ụtaba ka ọ kpọchaa obi wee fụwa ya ma ngụ a na onweghị amahụ efu ụtaba wee tụtụ ya wee ji na-akpọrị nke bụ na ili ihe mmadụ adịghọ mma
1: onwe
0: onye o jide mmadụ ụgwọ onye o ji ụgwọ nwa ọya akwụzi ya olimi n'ego ahụ limi n'ahịa ọkwa ọmụgo na onye aka ebe a nọrọ na ụmụ ya amahụ na ya jie ụgwọ ọ bụ ụdị ndị ahụ na-eri ihe onye nwụrụ anwụ ụchụ na-esu ya na-ehi nne oge ụfọdụ kwali ife ahụ iwelụ na nke ewee na-eri nke ga efuzieli mmụtaba ahụ ọ welụ bụzọ ya ejekwa were jezie je gbaa ụtaba nke gbajuo ya mkpọ ọ dafu ya n'ụzọ ihe na-eso iri ihe mmadụ n'ụzọ ezighi ezi ehika ọ bụzie na mmadụ enye mmadụ ihe chefuo ya ndị mgba nkịta ha na-emekwa ya inye ihe chefuo ya ọ dee gị
1: iju
0: ha esi ya mana o jighị ụgwọ ifiezie ya wee gaa ahụ na-abụ ọmana ichefu ihe ọya bịakwasịzi ya na nkwa ego njigụ n'ụgwọ amana ichefu ya nekwa ego na ọ bụ nne nka jide onye ekwuzikwu ya ahụ o rie ya limi n'ahịa ọgụbozi ọbụla ego ebite n'alụsị na ego esute n'ori na ego ilizie ya iketago oke na njụ ụbọchị isi onye bụ ego ya bụ na ọnwụrụ onye kwụ na-akwụba aka ọtọ nakwanụ mkpọ ụtaba unu afọ m ya n'ezi ebe nna unu dafu na ya mgbe ọka na-eje ọrụ eje ụmụmzi wee nwụzi n'ubi tata mana nakwanụ mkpọ ya ahụ ka unu debekwarị ya oge ahụ na ụmụ ya ndị tego unu a na-akpọkwa ụtaba ya mana iwere ya jeme na oke gị n'inwe isi ọma ọgụ ụfọdụ ndị mmadụ ego anị gị na mmadụ adị n'oke ọya gwa ụmụ ya na-agụta anị n'ebe dị otu a wee nwụọ bụ ọnya ụmụ ya ama na anyị adị ebedo ngwa na-enwe gị na ya mgba n'oke amarugo na-eche ka ụmụ ya bịa jụọ ese anyị ha ajụ iwe ma na ọ gwa ha ụmụ ya kama ijezi si ụmụ ya na mụ na nna unu mgbakwa n'oke ụna nwe ebe m na ya gba n'oke ọ nkwa anyị unu dị ebe dịtọ ka a kene gị bịa were ya ịkọ aga nke anyị na nke gị ozugbo ọ bụla anyị gị ndị igbo si na ọ bụ na onweghị na-eso anyị a na ọ ọ bụla anyị ọnata mmadụ onye ahụ wee je tụọ ya jekwụta ọgwụ tinye ebe ahụ onye na-azara mmadụ anya ahụ wee zọrọ ọgwụ ahụ ọ wee gbuo ya ngwa na nwe wee kpalụkwa anya tikwuo na nke gị ihe igbu onye nke
1: gbugburu ya
0: egbukwa onye nke ahụ onwe ihe ife na-abụ uru ka mmadụ ikwu eziokwu eji agbanahụ nsogbu eji enwe ezigbo afa eji abụ ezigbo mmadụ Dominic ebe a ka ọ dịdebe afịa ọ dịghị afọ anyị ọ dịghị afọ nye ebe ọ bụ inu esele n'ululu sịrị kama ọchị ga-achị ya n'ime ite ofe

0: ọchịa ịchịa ya ebe nye na dinta na-egbu onwe ha n'ọsọ ululu sị kama ọchị ga-achị ya ebisi nọ n'ime ite ofe ebe ka isi ululu adị ebe ka eze ya dị sie na ọsọ ka ịta anụ ululu ahụ ebepụghị isi ewelie wee na-esi ofe ụmụaka na-amụ amụ sị na ka eze ya dị inọwe sị kama kwa ọchị ga-achị mmụọ bụ ululu n'ime ite ofe ọchị ahụ chịa mụ na di nta ebe anyị na-agba ọsọ
1: na n'eziokwu
0: ilu oge ahụ anyị bido obere anyị na-egwu anụ ọnụ ewi anyị na ife ọnụ ewi ị ga-ama ife ọnụ agwọ ị ga-amakwa ife ọnụ anụ dị iche iche anyị na-amagasị ya ehi na nke bụ ọnụ ewu na ewu ya nọ n'ime ebe anyị nene otu okwu oyi ahụ dị ma ọganya ma ọ ga n'ụtụtụ tata na mmiri zuo n'abalị mekwa okwu o ji wee pụ amaghị ha ya eme wee nwudie ululu wee sị na kamakwa ihe ya eme mmeluo m nke na aga na amụ amụ n'ozu